kabi kabi hey sawrati ebrati nyame oye me anida suoi ani me ko na be ya me yesie o hiedi u ba kere minimo sa atoda ewi ase ewi ase amani atoda na adosu minia na sawrati se wonyame bia wo beti su kunim etse ti wonam muni kwa kuma tu yam wona wo wona wo twi wo se wona wo twi na ra ti danu wonona

ayangagaza bubro likaburu limamati aya u izi amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto.

Yana na so ma tie o amana ye ye. Na nya me ka tie o sa. Nya urade mu ani da so. Ne e besisi wi wati. Nya re samu. Na ba ta bana na ni wa de ni na no. Enna me ka ni bi o se me ehuno. Timem papa, timem papa.

Nyame nhyira mo papa. Nyame nam so a wo yɛ ma nam tofo. Nyame nhyira mo.

Aichi nyami o nyami. Ayeye, ayeye, ayeye. Mayamba kurusi aida sutari masamboru wa sabaraba. Yamba yinyanko pamsu. Asida yonyami diya. Ayeyezo yonyami diya. Enoba pae miyo tumano. Adwazi danyumo mano. Asida yani diya. Anyuanyam, nyuanyam zuyabadi ya diya.

Aya zizi ya mabu na mena waye. Aya do miti, ojiti niye. Aya do miti, oh. Aya do miti. Anya kasi ya minu na waye. Aya do miti, anya wajazo ya minu na waye.

Jehoshaphat ekai se buma anyoto woni nyenim na nyuma awuto yenim se bunyamya ye na nehumobwo etin wata